0: Takuti wai wakae. Takuti wai wakae. Yahu mai takuti wai wakae te pane o mataoho. Ererera takuti wai waka. Te manuka nuka o hoturo. Te puaha o wai kato. Ka tau ki te take o tau piriku au. Te moenga o ngā upoko ariki o te pō. Taku ti wai waka e. Taku ti wai waka e. E noho rā taku ti wai waka. Ki ngā reke reke a te ariki nui kui ni ngā wai hono i te pō. Ka tau ka pai. Ka kete kete te ti wai waka. Ka kuku te kereru. Te titi ka tangi. Ka tangira, ka tangira. Ka tangi ki ngā mate o tēnā rohe, tēnā iwi, tēnā waka, tēnā kura. E te iwi, kawea mai a koutou mate. Waiho mā taku ti wai waka, hei kau waka karere kōrero mō rātou. E te iwi wairua, taihoa e haere. Noho mai kia mātou mo te wāiti nei, ka tau, ka pai. Tau ārai tia te pō, titoko ki te ao mārama.
1: Hou!
0: Tātou e pai nei, tēnā tātou. Mātātua waka! Karanga mai kia mātātua ki Tāmaki.
1: Hou!
0: Mātātua ki Māngere.
1: Hou!
0: Te wāhi i tū ai tō mātou kūra. Te kūra kaupapa Māori ārohe o Māngere.
1: Rau!
0: E tika ana, kua hoki mai ki te kāenga. Ka tau, ka pai. Tēnei te heri mai, i te manu tapu, i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ako a rātana iti, pēnei a mata. Ko tana mana, he nui. Inā rā ia, i mate ai a māu i te tipua, i te kata a ti waiwaka, anei te pūrākau.
2: Hāra wai

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō na mana ki tango ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui. Nā te mea, nā nanei, ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.